0: Namot ito, hindi no, iti ako pihan sumusot no pong ako kumay iti ako tayinan clinic do taba orthopendic kaliti do hamin pong usapan Queen Elizabeth Duvo. Nakunda yun no kumay da hamin pong usapan Queen Elizabeth. Kinizunan kapabago iti clinic taba do orthopedic. Dahil iti clinic pong usapan teko itbos do subay no pong nga. Klinik Perubatan Am Aras 3 kaliti kompleks klinik taba hamin pungusapan Queen Elizabeth dari Sokyo nu iti na pong nakundah yung mantad po di Wuhan ko anum nakatahib papampay iti sab yabi katayinan sab tangaba do orthopedic dari nununu katayinan kagampit do pitubungan nagi kapangihan do di susumakit nga bi teka ikibaw do appointment teka dandi kamay di nga kabasa do mikot deho id clinic pungsapan am aras tahu teka id bosubay clinic perubatan am aras tahu kompleks clinic taba hamin pungsapan Queen Elizabeth nung kibaw oton di zuko kamay diti kakabasa ko tumubong diti anong telepon do iso vahu vahu himo iso tu himo himo himo poki hoputan teka poki hombusan kumaid tu onom sisam sisam aiso vahu vahu tu iso siu insan po aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo om poki hombusan kumaid tu onom sisam sisam hansan tina san kyo tapi nengah bi tapi nak kami itu teman potong namut memahis kita waktu kita bawa di tia isok pen so amin pembusanku kuma dari de Yesus.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak Yesus kepoihan.

Tapi ko nga wiki bawa dito ya isok penso amin ina tayo marigay manta di Rosana Kukil do mantad kampung Tulangis Pinampang pinapayho do mini dupogun i Jackson Kukil di jam ko tu 44 minit do dong subab di tadaw ko niyab tadaw ko himo tadi ho idhamin pangusapan Queen Elizabeth isok kota Kinabalu. Mantana do kaya dan diti do manu di papayho pagkanakan soluda pagkanakan gadam pagkanakan kambidaw dahi nombo na pangabi izyo ang santap tapin ay walisam kinubangan naging abi dahi sa dutay ka id samok pasokan natinan di tongotiyagak Jackson Kukil do untok tadaw ko iso ko dumong param iso do buhan diti ko si Zam dahi id kabangan poring tengah mambakut do jam ko param dubo tahong 4 minit tengah daw may do tayo nasan ko zodiazu sugutoku. Kapayaan suang hamin na paditingin nga nabitagay manta di Rosana Kukil do mantad kampung Tulangis Pinampang pinapayho do minidupogun i Jackson Kukil di jam katu 44 minit do dong subab di tadaw konyab tadaw kohimo perembahu do buhan di tiko sizam dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu manta na do kayadan di ti do manu di papayho paganakan soluda pagkanakan gadam pagkanakan gombi daw dahit noong bono pangabi iziho amsan tap-tapin ay walisam kinuwangan naging abi dahit sa dutay ka idsamok tapos ako natinan di tongtiyagak Jackson Kukil doon taktaraw ka iso wala mong premisa do buhan di tiko si Zam dahit kabangan poring tengah membakut do jam kapanam do batong 4 minit tanga daw ing kakaniti isok payhan do suang hamin.

sa Bavi FM Siran Hiling sa mawa inali sa gunong patpo makawalo minit. Aha, bangalat tamay to, gantaan sang po na makarawang minit. Heta magsiran makuha pito. Ay rupain siya nga yan, ipagsukulan ba nang siya na kanta pa abay ma live TikTok, aroy sa ma Facebook live sa Bavi FM, pragnaan min habal-habal lahat si. Bay nakita makapagsapali na pa in habal-habal mustahak untuk panuntulan tayo sa kawa masa serakan jerih tantunan gaya kanang kita halwa magpakali ongka-ongka sago sa balik na ito bay na kita makapagsapali habal mustahak jerih harakan or sa mga natabuhan niya ma media sosyal pasal to abanan mandusi atak ka magbunyog-bunyog atak ka magbaan-baan maglupong-lupong ni JPN untuk anukalan maikad iti ihaka kandimin JPN maikad asal mania buti na andi masi lagi manjari ni pakai makami mon urusan rasmi maka alaw-alaw pasod na urusan pangaan subsidi ruisab ay rupain bantuan min parintang kan sabanan aa daapos-pos anukalan maikad ngabot ni pamantugan alaw pamalang jalan na sarakan. Jadi ang konoti sa jarakan, siaran tama ko hapito akan kita makapag-away pabalik mo rin segment-segment sa di. But biasa, akrabahan ko makaam dua ong kaumagsuno. Sarang ko panambol siaran tama ko hapito main artist Nash Kiyomi maka Habibul Diana. Jadi yang korang tiada sejarah rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magkikinangaw dahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mong umalino.
0: Miyampay package kapailaan dit flexible am gatang dit kasudong. Manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada palaydo remuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mentak kapailaan sumusuhot.

Data tatuang tada konom ko hopodom siam tulan ko siam 2000 dona pada manam no kabar ka tu benai ko ngawi alasanan datang senang-senang konten senang tatuang baena ampo si ko kumade DJ Dexter Rasidi minang balut tiga selimbahan boros murut pati lobus diti isom do jam ko hopodom duo pitanga tuang hatus walun hopod minit pegem bulutan to ko. Insan pemimpin kodoh LP Rapilipino si keselimbahan toko keselimbahan boros dusun di tesanong kapia. Megal terima rohian aku pilih kanun makin ngau do keselimbahan di ti maya ada frekuensi isiam hapadam 2.2 FM itisan watas kotorobon. Mentok di idko yunan disuai kanu dot mintong dot frekuensi do kayu maya ada keselimbahan miti lombusin FB. Eh, penrong udah FB, penrong udah TikTok, tatuang pa nanti. Ponsi ko, gumo at tambal ito kita ko. Nakapaguluh, minay pon wow. Tila mo santo ko pagyong balutan niti. So, ay ko hitihin TikTok. Ang frequency, kanon na yung makinang o, maya.rtm click. O, maya.astro, walo, turo kusong. Dong ay sa kahimpagong o sa nang piramutan, jam ko po na tatuong, mamaramit ako pamalahawan na kayo, mantak na kapalambusan pasan. Palambus pasan. Ang kalansanan na alihis ko, korong o datang sinding-sinding ngawi di kau ni na tatuong ba nati. It pengulud mantad. Timpunan takop yung balutan na tatuong ba na, pero ruman may ampay na sinding diti. Joget-joget aku sampai ada tersinding joget Mogkorumoh di Jovita Robert Johnny. Ini keselimbahan berus dusun sebab FM senang kepiah.

Oh, noko guyu-guyu dati eta tud gay dati no nakarong sining joget. Oh, mangurah. Palanat lanaton, palanat lanaton itu hat. Baham, saya terhian dat negeri. Pongkapasan, kanu nagi pongkapasan maya dat WhatsApp kusung isak siam apat siam kusung turu alo. Ami Darita, inoren. Gaman sabahan hila labuan memsuk konsiko kumara ganti sanan pentano do kaslimbahan diti bintang ko hiti FB hara na dati tambal toko dit na kong ay panuaw haro kopi ano mati hiti Florita la subang Laurencio si Julius Wong Wong kopi sanangan DJ ka lagi kuma di aki ku todu uncle auntie reverend father saiti Jeff Gunggum isel bisa melukun kepisanangan kuma ada kayu berkat watan sawak di jelis song tau fatsiao kepisanan tetu ang kuma dia tau fatsiao itikus gesabon ngahiti Maria Johan kadi Maria Johan kepisanan tetu ang tada konom yang pibabasan ng berkat tesima kuma dia kayo di jeka ponsiko Maria jabi di Kamrin ngahiti munah kapang kepisanan tentu ang di JLP kepisanan kumaraja gisam jam kah pada dua kadau Ami Polerik har nagi pasan-pasan di Polerik ti kepisanan tentu ang tadau konom DJ halan sandal lidas terima tapi pasan kuma tam balut tapi nengai makin nongok kesalimbahan berus dusun senang kepia ponsiko ka ponsiko nongi kuma dia ipol Ami Kwan Yun Basina kepisanan tentu ang kuma dia di JLP yang mesanan tam balut katutun doh kumana gidi David Samson hilog kampung lapay tenghilan no kabar no bayna alaid kita nad au no kapiro ba abuli dad makunid sinding rumame kada mbalan kud mintang tino nung harad pengunut tatong bayna ka rumame au masenang-senang be David Samson de bah kana tilam busa tako makina ngaw sinding ti Magihum tantak tinan di Jeff Maridala Sutanan Arayo di Clarice John Mata. Keselimpahan bersudusan sebab FM senang kebiasaan.

Pensadya menegu ang kadat itu bal penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikira ko tilombos gisom tol tiso. Tumanod pangantangan bobaswago. Kantakan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talugod. Teka adalan kulugod dot untok tulan ka siyam gisom tulan ka apat dona ribu dona hapadam turo. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod nga pengkuro po kantakan ni bagal magalisun tasohot adalan kalasu om okurian waig kigunag puson kapya. Mila mangilag kapelan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan om kalidasan tinan kailog ko ngayon pasarili.

Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban gudaho panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Tapi dia kalau nak pira-pira sinding narang otak kau sinding light, sinding pakir rangahan dah tidak kayu. Kalau sana nalihis kau, nak orang ada sinding lila. Karena kau lu dah tatuang pahena. Kau bisa nanti tatuang Halima Dasim. Hitihid FB hara na tambalot ako dat nakangay nagere nakangay ponwaw ta kita ako swai kaya i Paul Eric hiti nagi i mo na rin di pala rin talo sa pamlarensius nga hiti ponsiko mi Jaina Takag kadi Jaina Takag kapisanan tatuang DJ kumatin sa nang tambalot sa Bob FM Vigood tapi na ngawi hampo na po dabay na siyo o sanong piramutan ka o harati kita o sanong piramutan tapi na nagi ijay na takag insan po say po gumo po tambalot ako di Robert Berto Anita Thomas Elizabeth Bat Ipladius Binsuan Palad nagi sabin kangot idamin gunting nga kita kudati posi ko kumano kaya tapin ay nung arhian ko dat patod dat pasan kano dat patod pasan maya da WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turu walo turu walo Anti Nora kami senang tatuong Anti Nora nuno kabar paham ponian ko yakoy kawagul sinding limboy tinimbukuan manta di Jeffrey Marahum

Kaguli ko ako yung pedha, Elpira Filipino si Jam Komodo, piyang bulatan ako itong balap di. Ano rin ka tadi timpo dat kapulambusan pason. Kano ka maramot na itig konti, ikusong isa siyam, apat siyam, kusong... Ako na, kusong alu-alu. Turo isa dua lima siyam isa. Kusong alu-alu, turo isa dua lima siyam isa.

0: Ang ito kung haro na at pamalahawan, haro na tambalot di mamaram mo tatu ang benad di. Mabalay takad at maramit. Hello, kapsa ng tatu ang? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mm-hmm.
1: Hello?
0: Hello, kapsa ng tatu ang tabi na eh.
1: Ya, kapisa na ang tatong konom.
0: Haram mo nusugot ang pinay.
1: Dapok yun, pa, pa, pa, piano pala di ako.

0: Siya ko na din.
1: Mm-hmm. Ba, ang kurakurahin na isang nakan. Nakarasam ka, ang kurate?
0: Ba'y na na po, nakarasam nga. Napakaniha ba, alagudar sa mo, may kontangos. Ano ni sa madya, maning kulupot na madap. Tatuwang. Tatuwang ulit.
1: Ba, ma'am, nagyan ha?
0: Ma'am, papala mo sa ako din, napasan na kung mga ditampita pinengay.
1: Ba, may na kapiya.
0: May tahabot, iter yan na makinango.
1: Ba, may na.
0: Dito, malikod, at nakatamba ka buti dahon, no, napasan na, may na.
1: Mm-hmm, maana pa.
0: Kapag ulo po, kumadi at idige, juro hibadi.
1: Sikaw.
0: kaiso na pwede nga sa himguntalid hilag kilo, yubog, tamparuli, tampulan, hilag kapa siya tamparuli, yumbun gandarong, sintom, pinataw ko tamurdo, sinting suntara, rantangan sungay Manila, Batu 12 City, Sandakan, ikalion, hilag tanong siya, gamon tamogong, bato ang pat ko tamarudo, nulihin dyan eh. Tanak ko na ba ito nga, hello, isang ko na lumpur ito eh. Isabin, yagang, hilag kay madang isitid. Sir, ako tem, Peter Madihin, hilag kampung ulo muanad. Watas na nakanong iba ito eh. Lausam girang, ho, di palakang dat, wala ko sila. Gondilo Mugong, Masirila Dat, Thomas, Jelios, Dominicaso, Imahen Lansumi, Kampung Rumending, Bagang Sagi, Kampung Rumending Nagi, Rumban Lantasan, hela Kampung Tulong Mantug sila, watas kilo ba ito eh. Iswana, Gambulo, hilag sinasagma. Ako na pa hilag sinasag siti. Sinasag watas kilo.
1: Mm-hmm.
0: Tampineronsin, Bentamoy. Hilag Kampung Ato Batu 31, Jalan Sandakan ito. Jalan Sandakan. Minakyano siya dat. Pasan ni Sangka ni Habom. Noan ko na siya ba na na pasan. Kapisalangan tapin na eh. Kasi ko di na kapirubak kita sa kanya blood. And iso ang nabasa dito. Sa kanya ko di. Ba. Pakinangon na di. Pakinangon ni pasan ko dito. No di. Kasi ko tapin na eh.
1: Okay. Oo. Ponsi ko kumadya. Ina ko na. Nakapagulo dyan ni Lunag, mantan sandakan. Ang haratang balat ako dito, no, ihambo na rin. Pinapailo dat. Sabin kangot, kapisanan tatuang tadaw ko ng DJ. Kumana giedat tayo sanang tambalot ang pibabasan. Makikinang ako, tabi basan nga sapo, tumodo rasam do hiti baluran DJ ka daw. Sapo, nakarasam-rasam mo baluran. Gisa mo na ba pukul 10 di jam kahupod. Papagulukin ako ito sinding, may ito para may tatit pamalhawan tisa. Hello, kapisan ang tatuong?
2: Hello.
1: Hello, kapisan ang tatuong? Nuno kabar?
2: Kasi ba?
1: Ba, ngam na. Nakarasan po ng hinadya ka eh?
2: Nakarasan po ako, di na pa.
1: Ako? Ba, ang buli na gyan na harap at ako, ri.
2: Yeah.
1: Ba, ang pulamusan na pasan no?
2: Yeah, Politeknik Negeri, Helen Yang, lagi Malun Bajar, kami menyajikan sih, kami sebagai kalung kabel, kami meluang,

0: Halo, Kopi Senang Tetuang.
1: Halo, Kopi Tangan Tetuang kumade aja di FB.
0: Kopi Senang Tetuang naik kumade tapi tetap pulang. No kabar tuang pena, senang-senang ima tu. Hai,
1: senang teman-teman ini.
0: Pangam na kita nga senang-senang toko. Ba,
1: Ingka na kopi ya.
0: Ba, polong pusat na pasan na.
1: Ba, papaglupom, kumapa di ada je.
0: Oh, pasti kau.
1: Lansan dat malidali das paganakan no
0: ingka nagid kumade paganakan ta mani tempulan
1: mawa pan si kone kado mamason ko dat si kom penet di la kampung ko ko tabulod labi labi ka pa paganakan si ka ko ko na tabar ko ni ka ham lagi ingam satur lagi imanika hidok led ratao ko tabulod na si kom balutan ni Choi Megaldi Abdul Malik. Kura-kura kan yang pinai senang-senang kai ai lansan dat senang-senang tak kai tikit-tikit tempo am lagi isabin dai cagin dai lemah ranau ikaliun ijani luna pun si kau di pasan no di tenu jani lon nak orang aku pasan no ami imadutin ibagang sagi ami Catherine Gimbat di Adila pun sekarang kita pasal no di sini Adila lagi Imarius Marudim Sinsan Jimir Juhur Baru Yagang pun sekarang kita pasal no di sini Yagang lagi Lucia Tati Bibi Iro Said Sugud Ikoyok Men Ipitulus si Paulus Janiupin, Ilan Lehinggang, Ijaj Gimbun, Iubug, Dibantai Tamparuli, lagi Thomas. Idansi pun si kau di pasar no dia idansi. Senang-senang, kau itu dia. Pengga po, sakunnya di tulunan. Asa gitu, kita permenahan ku benad. May wayub gala kipas. Lagi it. Asip, ilungkin. Ijalina, Sintom. Imaja kong majuna isa pwede di ako nagilihuan ni Liman dahil kampung Taralabaw Kaningaw David Sando nagi di Tambunan agubo pa dahil at idije nga man kung pad kingaran ay kisam na dije tam kampay ngay ko na kambulutan at ngatagada kambulutan at anaro ko pepason yung pwede pasan ko tapos na nga natatuwang alam sana dat mga sijali dahil ako kasi dati tikit-tikit tempo yung kakana di JLP
0: oo ponsi ko kumadi at tapinay tampulan
1: may kana po
0: hindi ka na ponsi ko kumadi at tapinay tampulan nakopod kasi dat no gari minamara mo tigkanti isa ko malahan hello kapasa na ang tatuwang.
2: Hello, Kopi Senangan Tatuang eh Gigi Tasuaw.
0: Kopi Senangan Tatuang Ros, nuno kabar Tatuang Bena? Senang-senang ima tu.
2: Oh, senang-senang ima ti. Aw di nakasam ya di bay no. Senang-senang di.
0: Akan ka senang lagi tagi rumasam.
2: Senang ni dal masan tu ne ko gay na sudo. Manikin ta daw eh Gigi Tasuaw.
0: Tepat kapi ya.
2: Ang kasama-sama na po nga ang sanong-sanong ida ko. Aw, di nakasama ni Bay na nga isa ko sanong-sanong mo.
0: Baham may na palambusa pa sa natatuwang Bay na?
2: Katawadan. Ipag-uho ko ma, pahayde diyaw ang pag-anakan mo. Ano po, ang pag-anakan ko na naitigang pong sugod. Sabi, ang pag-anakan sa pinay ko. Mano sa pali umusing abdi po ako hindi na santog di mino ungkap lugo di mino mason mega di nakapaguhu iyagang mega di nagidi tampulan mega nagidi Adu Malik mega di Lucia Bibi habi-habi pwede di di pupulusin dayo to sa lalo na mungkap lugo mega nang gidi jod betilu tu selalu ge ada mengungkap lego rindu mono bo na po ki ba do mega kai pa tiai pa pangan dai idli diunga dai yo so no le manda ungkap pai ke tahu dan no ko dau ge jina aku nang gidi van ni jani upin om bo di ko bang dau om pengenakan dau om mega nang gidi dibug nembo ko no bug nuna banu asa penuh ko ngodo swala nu di bai no bug aku nang hiwan ni loli ingang i sintom i maliagom padi bago ai do na no ko ngodo swala daw no goman kinoga do ni maliagom anu na mali aba daw de han sanakan aku nang hiwan ngagat yak aku de han kunak sampaganakan anu na ba dio zu contoh ngabi di tapinai tanak di tapinai ku ngabi di cadu belai pulis toy ngabi di nampo nopo ketawadan ngabi dao gigina di dio zu ama ko di anu de mengait tangan dio zu do sedop bai no tadau kono mga eton kuda suab suab contoh ngabi di katutun nego au katutun sang nyampai nang abi na kun pa ito do mengkada ang bisa am lagi to nga dio su nang abi no kapan ku di bai no di ti di jita suau iba pa oton ku dia nemu na di di opi di tu au su di insan ko ngo suala dau
0: ya na kondaliu ne DJ opi dahilo i suaya arit negari suai kerja.
2: Oh,
0: hiti da arti embo ngahilo yo hilo yo TV membasa de berita.
2: Oh, nako supai nako pe ngomong ngos di di nako gade ju baru di tu kata pagi ada iklan sing video di tamai mo. Abati lagi bagi ai de ingka tu kopi ngomong ngos di de tamai mo.
0: Mhm.
2: Oh, ao mau ni duit. Aduh nukibahan apa yang ubah aku nak hibahan ni malam pasang kini ngau di nukibahan apa yang ngunuh aisa nepom pozon padija do maan ni do suam cuban tu nu aisa dapai ngunuh do sedapai no omingi na digital suau ne ko sinuau nu mati pai ngong so omingi ngiso do kongo do sinuau nu do masak pada membasa do berita do day do ngak ketua dan nau gigi na digital suau dan nak kena.
0: Miagal lah po hina kena ros. Terima toko bagian tengok suau, tengok suau toko ngawi. Wah joget toko, joget toko po. Joget nongoi sa kampung manta di Francis El Goluis susutan dan dat kasusan gisam tika petai di Unggun Gandarong.

mga balot daw gumugumo po ay majakong maju na magyano dan sinding si Tim Bandaron si Kulko Guasgata ka akalasanan dat penrong si majakong to nakaw ni dit iho at hitik konti dit kasalimbahan nakatalib to ay sa pengulo tutong ba nga umbalan kudmintong nung harhot timpud o lolo nga umbalan kasari dat nagyari papaw ni Angelica OG, kabisanan tatuang kumadi Angelica Miteri Gabil nga hiti nagi no kantiri Gabil ti kabisanan tatuang DJLP na kumad tambalot magikinang o kasalimbahan Sabah FM Dusun tatuang bayan ka tabi ibasan Pausiko ka daw Pausiko nagi kumadi ito pinapalombos pinapata na pason inensilian insan po Julius Wong say po ti Elizabeth Bat nga kakal po na pentanod kasalimbahan niti Pansi ko Elizabeth Bat Tommy, kabisanan to ang kumadya Baham Steven ni Petrus ke kabisanan to ang mitipasan pati lambos man tadi gundahing Gundahing Johnny Upin Pinatad maya da WhatsApp Kadang ko bisanan tatuang tanaw ko ng DJLP DJ Toko Tambalot Toko So ato rin mo Hiting kasalimbahan sa Bav FM Baros Dusun DJ Siwat Siwat Ako pun sumuli da pasan di Kambalutan Di Wokon Kambalutan Sa Bav FM Nga pagulo po kuma pampaganakan no Kuma nagi di Rose Sugod Si Koyokmen Lucy Doyo Petrus Tambunan Joseph Potilo Helen Young, Julita Judith Iagang kay Madang, Emilia Gom, Maris Marudim, Yubug Bontoy, Yunggun Gandarong, Simpson Hilo Johor, Thomas Hilor Gading, Bagang Sage, Anagil Hiwani Tapinay Abdul Malik, Luguan Manudawil, Hati Sabah FM, Edimi Satur, Sabin Saginday, Tampulan, George Gimbun, Majakong Majuna, Angela Duvanson, Her... Hati lembusan di... Ko, Igundahing Jani Upin. Johnny Lino, Gibagang Sage, Tomas Rugading, Joseph Colombo, Minsan ng Kombolutan, King Aran, Egisam Z, Alansan ng Atatamis ko, Ngawi, Mimpay Paganakan ko, Barakat Mantad, Minamangon ka. Kana may toko pati lombo sa pagkambulutan dati, damo toko pimpasi, magipasan-pasan, hiti sa Bav FM, tanda sa kodong toko kumaditi, kasalimbahan, bros dusun, nung akon kayati, manakodong isay po, nung akon kabayano, sera po ka daw. Pasiko, DJLP, tabi ibasan mo tanahin makaruhang Johnny Upin ng Milir ni Erina John. Sinig pati lombo, skalang diodo, mantad di Helen Joseph.

Kabuli ko gumi pedo, kabisanan tatuang mundok kambirilan tapayas. Eh, Tommy, kabisanan tatuang tapi nai saya po. Gumo tambalot ta konti. Bentan itu kesalimpahan pon siko insan po kumada kayo lebih-lebih kakal min todos. Misabinus gabu sagit-sagit bayan na DJ ka. E Charles Leginon kabisanan tatuang tadaw konom DJ LP nagi kumad tapinay tambalot sa Bob FM FB makikinawa ngay kesalimpahan boros dusun na sanang kapiya tapi basan pon siko ka daw pon siko nagi kumad yan pon siko kumad ito insana ni Penrongo da radio dati tatuang pa nati aw kanu dot menong ki rumah aw kanu dot aw to ko pagi nugari pagi suaw-suaw nga atubayan ako dot sakadung to kayo terimo konsum dahil dot hitihit konti hiti kasalimbahan to ko kasalimbahan bros dusun sa Babetem aw muntak na kayo hit ikayanan na kayo drama sam no nga man nugari papaylo ko Pailo kau dat rumah sam penang hitin dahai kan tada kayo ka Bahom sinding pati lambusti kana kinang hok tokau malat salat ko pinempatan di sami kundahal me Carlin Sujana la Simon.

Korbak Kawagung Mimpin HL Birapel Pinusid Kasalimbahan Dusun Kasalimbahan Bros Dusun Nid Sabah FM Jam kumatalu pagi balutan tako jam kapada misa data tuang Aum po si ko kumada kay kakalapain tanod kasalimbahan diti Aum po na kodo para dati it mo abuab na Nga tumamadda mo didat Pemposik talinga kay tapin na eh Baham ki kasiwatan ka po na patad pason dot maya diti WhatsApp yung kusong isa siyam apat siyam kusong turuwalo turuwalo Pagulunan ko pasan manta di Lucido yo Pabisaran tatuang tanaw ko nung kumade DJ Masan ako kapaguluya po Kumana gijulita pagret Helen yung I Florence Boyjol Julie Tambovo, Adela Devanson, Florita Kinaje, Lucia Bibi, Eros Sugud, Amelia Gom, Clarence Wong, Narumay Pita, Hubog, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangkakoisun, Abdul Malik, Johnny Upin ng Paganakan, Nagi Charles Lajinon, Maris Morodim, Jose Potilu, Sintom, Kaliun, Michael Leti Delambun, Josh Gimbun, Kampay Kena DJ, Kamay Pepasan, Patilambus at Kopyong Balutan, Aung Pimabasan, Ponsiko, Nakalambus Tipasan ko, Kanilusi Dayo. Kung sigaw nag-ilusin ito, terima dot pong kapasan. Bamisa po, pasan. Man ko parang hay nga pagulo dila. Arahiyan ako dot papa iloh do kayo ditit isa at kapelan. Inamba dot Junior Innovation Team po kodua. Babay natin ako guli kawago. Nakapatimong dot dun hapa dam lima. Team mangabi da sikul si riba amdun hapo dam lima team mangabi da sikul lintanga manta dot patotongkop manta dot patotongkop pagun id paliliput Malaysia mempai dot idea kati pamusarahan inovasi dit sa pisway amuntok dot minggu kumeso lima sikul si riba am lima sikul lintanga dit menang kiala sikul dit kaimbayat dot ginawa dot mga ngadang na po teko juri nga kosudong kapasudong dilo kumadnetan final kanu da mintong dot junior innovation timpo ko duo diti it kapampay di host i Alif Satar i saluran TV 1 dot tada minggu ko duno po di tulan ko siam suab diti jam ko siam tatuong kapamahulitan na po sa limbahan kahulitan na po nga tadaw kayo sa ako doon po namin sa tulan ko siyam doon na ribu doon po namin manom jam ko siyam tatuang in TV okay mabi na po na si Kulta Siriba nga imunang kiala nga i SK Sri Tangkak Johor SJKT Ladang Highland Selangor SK Darul Aman Haid Kedah SJK si Hualian Perak SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor damat ilang mengabik na pada si Kulintanga SMK Konven Sitiawan Perak MRSM Tun Abdul Razak Pahang KV Bacok Kelantan SMK Taman Melati Kuala Lumpur Omnagi SMK Dermah Perlis

Pasan Petilambus mantan di Florida Florida Kinajil. Kadau shalom di Jelpi hoi Florida Kinajil. Kapisanan tetuang kumadi amtaisanan makikinongaw Sabah BFM boros di sunang-sunang kapio sumuli aku pasan di Florence Boyjol Helen Nyong Ivy Munang Jose Patilu Maris Morodim Lucia Bibi Lucy Doyo Inggam Satur Adila Devanson Amelia Gom Maria Juhan Mania Gansing Mrs. Rosie ang kampanya lagi DJ tetuang pahina pasan ko no kabar kayo tapi tak ada kau namun tapi basan kumar kaya tesanan ka. Nabalaw nang kutitupos ko, sinding pati lambos, tanan na todo kong ako ilo, manta di Agnes Gilid.

Bam ti lembusan kuda pa lembus pasan pinato da kayo maya da WhatsApp pid kusung sa siam apat siam kusung turu alu turu alu. Kabisan ang tatuang DJ orang ako na rolaw no kasanong tamad ginawa ko kadi Mark Kalin Tokat hila iklang selangor magyan ako sinding di sami kundahal ka pana pinalasan daton sinding di tipong kapon ko kumadika kaya DJ yung kumana gitambalot kutain sanan niti sinding man ko pamalingoh di kayo kyo om kabisan ang tatuang tadokon om katulodan DJ kadi i Mark Kalin Tokat nga makalin haro na ha sinding di sayre itambalo to ko sa mi kundahal na kao ni Ditino malan to ko po ni Timpun to Buntol katang pinay om pasan pati lang bos manta di Joseph Potilu kadaw kabisanan tatuang tadaw ko nam di JLP tabi basan no kabar senong ti tempinay sumuli pundod pasan kamulatan Megali Julita Magret Lucidoyo Merejuhan Josie Mindong Inay Rosugud Inay Emelia Sandakan Charles Leginon Datuk Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modait Marius Morudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petros Quintin Gasik ko Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Inggam Satu Romain Sanan Tambalut Sabah BFM Makikinawa Radio Kalansanan Datang Oli Das Ngay Terima Main lagi DJ Kongsi Kota Gayo Nakolombus Di Pasun Kuburus Dusun Nasonong Kopiah Isan Hati Pemagunan Kadi Joseph Patilo Kongsi Kota Joseph Patilo Baham kana kinangho to ko pa sinding diti ngapagulo dila arhian ko pa ila kayo diti koyon dot nugeti koyon dot kapengatan da tongos maninggaru diti ipinalabos di jam ko hapod tatuang dit baino ko padam siam tulan ko siam pinalabos ako pisan meteorology Malaysia kapengatan tongos maninggaru kagirat kuasa gisam da jam ko iso dot minsusuab Kapampay na pagunta ko, isabah tisan kotonabon, kapahampit na ranaw, isanakan, tulupid, paitan ng labok, nagisugot, tongod om sandakan, iponsokid, kapahampit na at kayanan pansiangan, suk tenom sipitang tambunan om nagikaningaw. Palambusan ko, suang ginawa manta din na bisan guluan, sutanan pihidon ko ramaw di emitampiran.

Bahom harapiro-piro pasinding man ko po palombos sa opasan pinata de tambalut pasan pati lombos di manta di bagang sage kali bagang sage kampung ruminding ina nam kapisan ang tatuang boletok DJ kinangohon dahaya giso mapupusan kasalimbahan kapisan ang makinangohon sa Bab FM masanong kapiyo ang ponsi ko di pasan no jani lunog lahan ni durian no nagipasan tampulan John Yupin ang nagilihwa ni Kaliun Jalina Yubog Monica Garok George Gimbun Rosni Gosi Lonely Inggang Inggam Satur Dimi Satur Rosni Gosi Yubog Yutung Yunggun Nom Kampayan na ito yung sananit kakal pusang ito daw makinungo katutun te amo ka daw Ponsiko DJ ka di bagang sagay Ponsiko nagi bagang yo noko pud ka sa da pinapata da pasan tatuang bay na tambalot ako hitihid iti FB nga suahon ko nagi posi ko kumara kayo kakala pa yung tanod ko sa limbahan iti labi-labi ko pia minanak da tarahian teko like dat kasalimbahan miti lambus FB nagihitid TikTok galit retan ko di pagulo diti it penrongo da radio nga milah nagi dat papose teka papailang dat kasalimbahan may pa papalogod logod tu ni radio ka majakong majuna makianud sinding si timbandaron si kulkugwas gata ka awala nung tumboy at tuong bayna tapi na ito o gumo sinding na pangulod at tuong bayna kalasanan ko dun po sinding dit nako ni di tadaw bay na at tuong bay na nga onsi ko ginawa alihis sa ginawa sa ira dot nakorongo dot sinding ngawi dila bahom ginang hot ako sinding dit po sar malam keningaw manta di jamisius manggata

Kailo ka lang ko. Papataam, taikad mo ng kiyad. Dot pipiaraon, itkawawayon, dot milod o sinduwalan. Arwalan, taikad o ingkorit no bong at iso kasalaan. Eri seripad akta kebajikan haiwan, 2,000 hapadam 5. It miladan daon, 100,000 ringgit. Taikad pajilan, au kalabit talo taon. Taikad gadua-dua, dilo.

Tabreko, bonsi ko insan po kung bada kayo hit pentano do ka sa limbahan ni Tiyok. Gumo, datang balut dit, haras hinding pinakyano nga. Au no na siwatan to tuong bayna, tu no ponu-ponu at nugyalo. No ponu-ponu, nugyahot timpu. Amun dapain nanti, jam kapada misal limon kapada mapat minit tata tuong. Iti pa diha timpu toko dot magi rumah-rumah tata tuong bayna. Nong haras hinding pinakyano do kayo. Megal di harap-hirap-hirap tambalut yung nakyanod sinding o natumbay tutung bayna ada ko kaos yung ka naging aran na Taliban dati o kuya kayo aret na Teresa iso nga kada nagi ko nugere kada kaos sa kada korlogo damay ambalut dahay dahitig kasalimbahan boros dusunid sa Bob FM nung harapasan na kayo din na Taliban yung ka nagi kada kakorlogo dot patod pasan patod ko naka. Am sining tahurin na pa ako ni ko nga aw kasimban manta di Silverius Imping. Alasan anda alihis ko karong aw da sinding niti. Jam ka po dam duo pupusan to ko at pagyamulutan. Bama senang kadapan, senang kapasikan, hinaw ka padamot, gisam ka piro ba kawago, habar katanto ko dah, dami namangon, manta daw, El Pira Pilipinos, bye-bye.

0: Saruana dan manahakngis kyo, okon ko bay na no, ngati kita daw, inong kono po, om serera na po.
1: Sabah PFM, kasimbahan baros lusun.

Ubasanan ko wayon kapasiyan dit olidas. Gampion ka kanakanan tikid ta daw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas tumanon piramid ta kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawat ot karbohidrat migal katakano om bijirin to karbohidrat no po nga maganud ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan nga usunong nagi. To agumuh at vitamin. Ang kukurian na takanon dito agumuh lunok, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan ko awayo kapasiyan dito alidas. Misinguyat tinan matungangis nga osanong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito alidas, misinguyat tinan matungangis dito mitilambus kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat betinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay doon apod gisam talo na apod minute.

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aworok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Opoi, konoi?
1: Bah, opoi na po nga kivada asil. Mantado ada di ropias idovi di tihamin, mogot na tanaman kudok kinotuan, jagung.
0: Avasi no? Bungkyo, guo, bahatum.
1: Nah, koy ho ko gyadin no? Nung kiva asil da tino, aw ka mohi, aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
1: Nipi me ganiti avasilas, pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: No givago, manangkul me ganiti, kabus tumos o hidasinan.
0: Hoy.

0: Aza na ba?
1: Ay! Nombo, na bago panitik ko di?
0: Manutot ka sa katay ilas?
1: Oh, na ba?
0: O, doy, magadaw ba na ilas? Ahaso ta daw, nung manutot ko, kapumizamot na tangos. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo, natangos ito hidas o mabakas. Karapatutud tagazo-gazo. Iwada kasamutan, ipasahid o nisunod.
3: Magano to ko datimpo hima minit no, no tikit ta daw. No manuntog, paisanan nga vi natimungan do vaig, muntok ubivad, mantad pogotohuanan to gonok edis.

0: 明日は会うと思います。
1: Koy ho ko na ku, mamanaw ga kod, kapawakas do tundu-undu, om kapongin kuang do ontok toluo. Manakaday ino do manguhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapongin kuang gontob kolesterol.
2: Okay na nga uno, sa himbahan boss kadazan sa BVFM, Naikot Vinasi o Suaw Tamoy Mo.

0: Payho ka nangku, mamanaw miyang payhang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mungzat yunan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapanguzat yunan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinangkat yunan. Apoy mananat yunan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.
1: Sa imbaan, Boss Kadaza!
2: Jam ko nom nung sababi pagunod ko sa Bobby FM, sa imbaan Boss Kadazan. Nekad binasya so atamay mo. Hey, hey, hey! Copy pos yan, dong o sabab. Pasik, pasik, pasik!
3: Koy ho ko nangku. Mamanaw gakod kapawakas do tundu-undu om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhuzungan za kapatun do gontob kinavasa om kapangingkuang gontob kolesterol.

Hey hey hey, kopi posyando. Dong sebab tu mereka ngabi. Kopi sama tak kau bagu, dah tak ada bayi no. Tak ada di naikot binasi, naikot osuau, naikot do kapatamis do ginavo, kapatamis do pamusau, kapatamis do kopo posiza kan ya. Tak ada bayi no, tak ada minggu. Kau dah bungopod do bukan kesizam. Da minggu da ko songkuan atau ko diti minggu da ko tahu da debuhan da ko si zam diti awo piumanan awo piumanan timpu da tumahib kan eh ikan na bagi hata pinay timpu na po nga awo miho da tanon awo miho da patodon timpu na po nga niti tumahib na po manaw na po to nung katay kotood bagya o timpo nga kayo to ko o doon lati nung kotood no timpo ko ni nadihan natin ko nga vi timpo ao mandad to ko so to ko no i ano iti nung apasi na nga so to ko no i mamaguno na timpo na tapapasi so to ko no i munguama mamaguno na timpo makan ko mamagusa to ko na timpo bagya to pina ko nga bi kani ko pa nga daw nga supability to mega ko tamay mo impay ko da goy zay Benji Vino tanto na po da hansan do ko pamohis diozu nga bi hozo babasanin katunda ko da tadaw ba ni mantok diozu tadaw minggu kudu po nga po da buhan ko si Zam niti id kan sanando nung sa inundong ko da damin nga mohisan ko nung kibang mazon dia zu panau ko do kulita petai ketoi ko mama sa bungusatinan mama sa makinango maza dot telepon do piovitovit rtm click ningka maza do facebook mohisan ko ngabi pam kada hiba di tiktok mega tamay mo tiktok sa bvfm nung anangan ko do nung ki boss miam pai da go kanau tumihang boss dai ke sempan boss kada zani naikos binasi amasuau tamay mo.

Sengen nakapagapon. Kamasa na yun mga ipapadagang di napon no gumo na magya. Kani, nga nung ay so da napon-napon. Ba, kanamoy dahi ho idungongon. O ngayon na dahil pagon, magyum daw panginsiman. Mm-hmm. O so di asol supi. Ikot na no, dahil

Diba na jam ko nung panong minute nung sabihin pag unat ako tabi na ikong abi posik tungag nung kiba na pong zone na tadaway no nga tungag no ano iti sa mga numay na timamahan na mga second ya mega na godo imi susubab di tino posik pa da jam kusong ko dati jam ko to ho hobby home. Ah, hahayad ba iti kang ko? To, tamay mo na pamahabi ko ang jam ka pa taong ngopot. Tayo so, sumok na jam ko himo. Mo iso na giritin konti. Ano iti aputan kung maguna mo dop. Ano iti aputan pa do? Himo minute ka. Katihambus do taong ngopot minute. Ano po do? Ano iti? Oposik ka niya. Katawbi. Na oposik na. Ano iti? Apo-apo rin bago do mga inong kiba na do ngazon bagya dadi iho no nung nengka ano po nga man nahayad o niti pataon daw o i-jam diyozo do i o niti i-alam kamay rin in boss do English mo po o niti mangan pataon daw do kuni na timpo di musiko nga kiba nagi di mega nagi may dago sa manu do kiba o duwot ako o iti alam kung may niyom nga ako po sik at ayuban nga abi wag ka mga tapinig kung abi ka na tumihambusin ka sa imban takaw di ba o dadong usupan di ka sa imban boss kadasan iso na yung pamugunan itumay mo do suwaw na po musik di azu hansan do kiba na kinaisanon di nakasam di ka sudap kiba na gidiaw nakasam nga id kahansanan do tapasi o ko zubo taban to ko da talaw bay no kano tumi bus id o sa iban bus kadasan o so di Morris Nicholas pinintutunan to

0: 明日は会おうと思います。
1: Dabare jam ko no mapat nga paron tu min dong sebab it pagunta ko tu pinang ko ngavi copy posian ku madio zu ngavi id Facebook do sabavi FM e min su suva bom dai ho no paintanud minongai intong so nyan do ko tun ra ku di habi kuang pagui di jam ko himo tau ngapod do min su suva bi tinu careless list utut gina Rupil Muhirin, Muhammad Rizwan, Clay Ignatius, Patrick Junis Majakoy, Jinam Tiansim, Victoria Ang, Elin JM, Hau Achong, Sabinus Gabu, Pladius, Binsuan Palad, Jennifer Lim, Moby John, Philip Maling, Mel Andu, Ipol Eric, Lisa Verseli, Chow Don, Antin Joseph, James Ann, Isabel Quirianus Lucas, Isai Vago Iaukunait, Patrick Jonius Majakoy, Lugay Lugay, Joanne Annabella S. Paulinus, Jen Sylvester S. Hovua, I minongoy papabuzo nga vi do pasan dia zo tay ko komi dia zo magibobos mega di doll Peter doll Mel Andu Christina Mary Melkio Miziol Andang kami pasti andong sebab kuma dia zo nga vi dari Facebook do Saba VFM om katawadan do tumay mo na pente hambos paintanod do kasimban na takaw diti ba om kanot tembus tak kamu mengis kenapa mempai dua buku zau ikoniku zau mantadi Rita Majelis Paimizo zau om nogi hozau di datu Pat Michael onu pengusin kano kano kano makin nongau kusahimban bos kadazan BFM be good.

Doong usupab di Ogingo kadi Alga Sidion. Ansan Ogingo dong usupab di tika kadi Mace o hungung otavan. Da day ha id kinesanon daw ka. I Justin kadi Justin Julius. Umasam na id kiningaw daw dong usupab di tika.

Ozo di Solvia Sungyong Pasondina. Tapi naik kong avia tumbazan so don di minggu nakatahib om agumu to ko na koy ho do ko komoy do sanghun tuhun do Croatia kang kodai i Mauro Persik i nakahaw dai ho id nuhu na bahu nga nakasa om nakasa na bagya i na ano iti na ontok na si do danda di ho ako po nga montok do gasondi kani nga nung mongay ko Facebook di Mauro Persik titinga gumu i iti Pinoy hang daw ihiya ano iti gambal nga bi kakamoy na daw iti nuhun na bahu yao toko insan o kito oging o kazo iho na daw nako pamagazat da ginavo ko ato basahan so gumu nagi da mamusaw da deng ka da sudong pato kiva da kinahasaan mega di nga mantad Pinoy pinayhang do nga vi i gambal nga vi inano daw dai ho di om naikot gininga om i auto ko insan o kito do i nuhu na bahu diti om kiva nagi iso i susuzan daw ko komoy do kiva do itia kambing dai ho i oniti dai ho i nuhu na bahu o tapot pagiya kiva nagi di pinapabuzu do iso video diti do kiva do itia kambing dai nuhu na bahu kan kakabing tomon berarti ho ni kambing nati do dai ho id mentok do id kanuhuan nga iho no totopot do kiva do tazam di ho dai ho id nuhu na bahu okay to kiva di pina pobuzu na gi do gambal di ho atay ka video di ho ni nga ano iti i kapamagazat ginawa bisu komensan ko na gi do kay ho kokomoy diti so ko no okon i sangko suvazan ni ho pamazon ko nga i okon ko don pumugunan na to ko hide mantad di susuzan di Mauro di ho nga pakito ko kiva do pina ko buzu do iso video om tatatapot na do kambing kambing na ka ya nah susuan kemai dia tapi naik ngami nda di pembusuk aku pada pipi pasan dia zoom haza id WhatsApp diti i kapaguhu na paditi nga i lucid doyo kopi pasana dong sebab kadi lucid doyo memason kuma di Julita Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Poijol, Florita Kinajil, Rosugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Koisun, Morris, Morius Morudim, Joseph Potilu, Abdul Malik, Charles Luginon, Kalyun. Kampai nang abi au nang ait yang pepason tapi tadau minggu. Kumada dia zombie obasan kadi Lucida yo. Pason mantad di Elis Shirley Lim tawadan tu temoy mo na po do au katingkod do mamason nite kabansayan o do maswab kopi po siya na do maswab kumadi Elis Shirley Lim pason daw kumadi Irene Dominic Lim Ening Donatus ono abar no kainum ko na do kupi ka Awi Ivan John Tati Dennis Yang Florence Boyjol Lucy Doyo Helen Yong Florita Kinajil Brit Samuel Maria Muhammad Zandi Doris Id Zandi Dolores kan kuda berarti nong asuna kasa in TikTok kadau. Son tapi ketutun nom aku ketutun nego dari nombor kau napa? Kopi masih antara minggu. Abla kata nanti atau kau do mina mangun kadi di Alice Shelinim nanti Florence Poijol. Kopi masih antara nong suva berarti dalam minggu kemudian Florence pasan di Florence City. Kung ada sa baby makikinangaw ko sa imbahan boss kadazan inay ko at binasya maswato may mohan sana vasi kinaposikan vasi o nipi id ko hidasan nga vi to may mo tabi pipapasan pason iti kuma di duvo aka ko tambahot ko Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Clarence Wong Savo Glynis Pojol Elizabeth Mojuntin

Alice Lim, Lucy Doyo, Mania Gansing, Dennis Yang. Katawan ang depason, Florence, ako kito, Bondila, da Brunei, diti. Diti ko nang kuid, pagunta ko da Saba, ko dahil ako Brunei din, no? Nung kito ko may pino buzo no da kiba Bondila, da Brunei, ato Mazanzo, dahil na ako Brunei, na babay, no? Pagwida mo kinangaw to ko, Jose Elvenico, Elden Alfonso, Daryl Amat, diti. Pason, mantad, di Julian niya pa. O si Bataniti, papongka pason. Mamason kung ma di paganakan ko sundi. Masababi mo, boss. Nagi. Tain sana ang kawalisan ko. Ang kawambuhutan ko nga bide tampunan. Pinampang, keningaw, papar, tuaran. Kota marudu, sandakan, tawawam, sungai besi, Kuala Lumpur. Pason, tabi pimpasan, tabi tadaw minggu. Posik, posik, posik. Kanaw tumunda, mugat sembayang. Dodaw mo sebab, diti ka. Di jam ko himo, pada mo namin. It, pahit pinapabuzo iti. I, Julian, diti. I, pason daw. Baum, kanaw timunay ko nga bide. Kanaw, kanaw, kanaw mo kinungaw. Hozo, di Elvenico, Alden, Alfonsus, di Daryl Amat.

0: Kotohwadan.
1: Kotohwadan.
2: Kotohwadan.
3: Pobos no do kotohwadan. Kumadain isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no da kanangan ko da tuhun sengyan mo bosko do kotohwadan. Kotohwadan mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo skadazan doikot.

0: Ko tu to nga para mi sa minero ng Sofabit paguna to ko tu pinay ko nga be. Kanaw tayo mo ato ko pamahavan isa dito ka paghuri ting sa Bobby FM Copy Boss yan.
1: Hello Copy Nay
0: Copy Boss yan dan siyo tayo ti.
1: Oh, dasi na dito. Tuwaran.
0: Tuwaran. Eh, ikaw rin na tuwaran. Oh. Nakasam tuwaran ko, ikaw.
1: Nakasam nito ko niya.
0: Oh, naba. Okay. Dansi, may na pamusa. Eh, pamusa no?
1: Ha? Maguro pa mo ikaw, DJ.
0: Okay, katawa dan.
1: Aswa ako, katawa na sa sarang ako. Bah, napasagid. Tanga, ako nagalingan. Tanga, tamat na malon. Iti tuwaran ti ako asa na suway na i lungki yasi puno gilingan i samaludi ilod tatambaruli i tampulang kasi ka na tampulang tu kamasan na te no kati Alpara dok kalaboy, abi yubug ilag pantay tamparoni. Abi ayo kung nungkapan na ako daw, nungkapan ako daw di gunakatali. May pepasan, napisanahan na talang minggu. Eh, natupin na ito. Di ba, natupin nga na natambalo.
0: Bab katawaran dan, sirena ka na?
1: Oo.
0: Om tapi nak kau pergi udah menaik mahu mahavan dah semusut. Kaya kau nangku dah bapa nanti mama sana dah manjulanjul, mazuazuo itia sport do Asia. Tapi ASEAN Games di ko Duvongopod dahoid Aichi Nagoya Jipun kanjul iti mantado ko padom si Zam di konya babay tigis ko padom si Zam pon ko si Zam gisom do kapat buhan do ko opod diti tanto na po kapasa o intangan dia zo mazada RTM ano iti spot do Asia ko Duvongopod diti mantad Aichi Nagoya Jipun sa Bobby FM ko pibos yan.
2: Halo, Kopi Bosian na dia di Jibin.
0: Kopi Bosian.
2: Nekot binasi, nekot dos, wow.
0: Wow. Ingko no, ano iti bunga daw rin no idpapar?
2: Ay, masam na di.
0: Oh, masam na di,
2: oh. Oh, sagit-sagit na di.
0: Oh, ba, kapasin na, oputan mahik na mo damoy.
2: Yeah.
0: Ba, may na pamusa.
2: Ako po, kumadiaw, mempay paganakano.
0: Katawanan.
2: Nagano po, kumadiaw, paganakan ko sundi. Kumanga, pidigiray noon, sando, ay das, nga pidigiray ko kaladya. Kumadiaw, tambahot ko, day dosak, nga di, Imlin Tinfo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Silim, Nolni Indang, Narumbay Pito, Juwita Judith, Patricia Nicholas, Mary Madalu, Stella Amando, Rita Samuel, Lorencia Baka, Joanna Ujang, Vanida Tony, Brenda Nandewensen, Michelle Michael, Julia Nonong, Vicky Michael Majunto, Vincent Anus, Dair Saramban, Empire Paganakano, Hansan Reda, Samoy Mo, Kumana Pilinasya Martin, Sweeney Undoy, Angeline John, Emma Vincent, Robot Vincent, Ngabi Rakingan, Igi Samzit, Pengampay, Kono Ngabi Dino, Pason Hansan Reda, Sokoto Moy Mo, Kotabian, Tadao Minggu, Samoy Mo, Toko Dara Barakatan, Dair Savat, Ino, katuhadan di Jibin.
0: Katuhadan, dina ka na.
2: Oh.
0: Naikat pinasya. So, ito may mga tanto na po ko sa himban. Boss Kalazan, umpapar ka di... Ano iti? May ako umasan, hindi pa nang dahil papar ka di... Sanghon i-auhi. Malifon dahil konti ito ko di tino di. Tapinay ko ngabi. Sa Bobby FM, ko, tapos yan.
2: Kopi senang anda ko sabon kumadia di Jiben.
0: Kopi bosian tampulan.
2: Yoho nanti.
0: Nah, ngam koso. Ba main apa busa tampulan?
2: Amba hom. Ya, pinggapu sokpet hunan di tid asogit kadit tapine tambalut ni hai di.
0: Dah, naikot pinasi ino. Iso pagandingka na kita tinu.
2: Apa mason pada hati om main lagi nak kupi-kupi di DJ
0: bah ngam
2: ya apa lupa kuma apa dia am paganakan lo lansana tali-tali dan saya paganakan lo masa kita di tak pasipajian kita dau
0: ketawadan
2: mega no paham kompinen ku di lo kampung gaur kota bulut di mega disika ingam satur mi manika dahil kampung rata kota bulut amiti kombalutan sue megali Abdul Malik CEO dia sampai itu dia aku sehat garatan nod makan aku lagi liwani sabi na cagindai lamaran au ikaliu ni jani lunog ami Malegom ya Adila Marius Marudim Ilusia Bibi lagi Eros dari Sugud Yagang di Kemadang kami Koyok Men di Piturus si Paulus Jani Upin Ilan Linggang Jai Kimbun Yubug Thomas Idansi pun si kau di pasan nanti nung dansi narang aku pasan no lagi Asip Ilungkin Isintom Ijalina imajakong majuna aku mo pada lati DJ nga aku nge lihuan ni ikatirin gimbat i madutin i bagang dari kampung Rumending yang pedpasan kut kepisnangan dat kaswaban malasan dat lidali dasak kakasay dasit tiki-tiki tempo aku nakilihuan ni Yuliam, Ijulimi, aku mau yang pebasan ku untuk kesenangan dan kesuaman dan kedominku, lain sana dali-dali, dah tak saya dikit-dikit tempo. Akan di CPN.
0: Ketawadan, dah enak kena tampulan.
2: Oke, enak lagi ya.
0: Bam, tepulai kau ngawi, kita nak dia-dia zu, ihozau, pong kapan dizu ko mari nong kapan ngabe dizu hansan ni nong kapan ngabe do songing ngo kanau kanau kanau makin ngo BFM be good Ozo di Morris Jupining sosong hunzo po

0: Sabah FM, Kopi Bosian.
1: Kopi Bosian lagi di awal, Bin.
0: Kopi Bosian, kemana di awal, Inai?
1: Aku sudah mihau dah semua kisah di awal. Setiap-tiap tak kira ada penakan aja, Bin.
0: Apa sih, Inai? Mana, Pak?
1: Itu bazan do dia mentok lemoing.
0: Ba mai na pemusai nai.
1: Kopi Bosian ngi de dia pagandakan nung abi an sanda da nga ba pasti takono na. Depo om pus diti. Depo fan da mai no diti. Om nga kuman nyagan po om kuman ngi do. Paganakan ko magad ijon nam dirita amo nang adu nga bidago am paganakan datang pinay ko nga biday nang bono po ijado tay kay chamo ko aw ko di ano do mangait nga hansan do dado aw nga bi kumaus do aw ko ait aw ko nagihiba ni sari abot ami sapo daw i Dr. Emelina de dehen kapazan amaga dagili hili dah kepazan lagi hansa saudara dah saudara do apa pasti kena udah ada no aku lagi Ivani Lucy Dayo bi paksa di Lucy Dayo tu awal wah paminungkap dego ketawa dan Lucy aw kahiu dego ketawa dan dah gigina dia hansa ada apa pasti toko megan lagi di Joseph Matilu, Joseph Matilu ngayon ka. Nungo, kuy pason di Tampulan. Di ba yun, no? Katawadan Tampulan. Mada, atong ko da, ahida si Adumalik nga. Adumalik, patun na daso na ko nga sa dawin, kasadok. Mga kano kasadok to batay, Adumalik, daw na sang ko da, ahida. Mga nagiri, di Nisho dah dah belai polis dah lebuan pengenakan dah menjadi Iron Gino dah dah belai polis dah simpuluna aku nge hivan ni saka dah sabi dah pengenakan dah dah dah di kunak sentob nga di kubonga apa hivan ni merus meludin tu minungkap gok sedok nga aku di nakano minusi ketawadan melius mengagak lagi di Petrus ada dembunan abian tu nasambayang Petrus ansan tu dah ada apa pasti ada tangan ansan tak kau depo ompus iti ambunan tan tak kau nudai sabat amin tapi nepadinga aku nagi oh Ivan ni Michael Vincin ada di kasigui ansan paganakan dah ansan tu dah apa kau tahong ko dai di kampung Sugod magahong ko tahong ko dai nimbono pangabi pribasian nam kongsikan di kaswa bon do tadaw minggu ii na dati ay santab di ako di na nga winangait nga sangingampay kuno nga bi do i tamay mo do antok tadaw do minggu tuwa si gaiso ko kahiyo do isa mampangum kapun pagya kadaiti pada ba bazan di timhoy ngai ben katawa dan di dia agi gina ben leno kono
0: leno kene nai
1: todan ge mega
0: inai ros dai sugod mitia pason mazadi sanguhon i dai TikTok sa Bavi FM ngando na po i TikTok ditinga itatavag ka nga ngan daw tutupot na po nga i Vitalis atong mamason kapapusyan kuma sinakagon atong Banadi Majaway sa Bavi Tuhon Kampung Tas Andrasi Tawaw sa Bavi FM Kopi Bosyan.
1: Kopi Bosian dia orang jadi ben.
0: Kopi Bosian dah dong sebab.
1: Makan apa ben?
0: Ba om main apa busa ipa busa no.
1: Om tangguh napa ngah mat dia kia jadi ben om sampai dah tenak tahu no kan kan sudah hidah kah bipadina nukio.
0: Tawa dan.
1: Kan sudah hidah kena dah ya kak. Aku nagi ahiran i mga Malyadi di ba Malyadi naku pagulo zuman tadya o matitay Malyadi idas nadigya kongo na po na po panakan ho daw nga panang naligina ko kumanagi di si kinovangan ko da namba na pangari mga di Mary Ido, Florence Pongaw, Lina Jalimik, Tati Tulat, Migandut, Diadi, ako nang itahiran, mga di Duvozia ka ako hilin kasi may isang hilin hudok na nagani gidi tahawang ko ito, yan, pinampang baro tuaran, diak abalin juma, ko kanaka, hidas kayo, ang saan siya daw hidas ko kyo, kumanagi daw paganakan ko, dati si Damien, iti ay di Ben, nagadi tanak ko nga vi, Cristopo, Christy, Edith, Alexius, Marilyn, Alexander. So, ang saan doon doon hihi, dahil to ko dado sa daw minggo nga, habi po doon po ompus na daw bo. Sa iyo may kalanja, diyo so nga vitino, nga o si on, na diyo so doon mamaman na udo, may kalanja. Ma, diyo huguan siya udo ti Damien. Hindi ka udo po taguvang dag galas daw to. Mungila, ano di siya udah sa uti matang diho, Ben. Nung piyo, hindi tarakan daw diho, songong gomay diho, insan mga kan, Ben.
0: Oh, didi.
1: Nanti, di daw na po, nga naku po, pagulo, di daw minangakan sa uti matang. Kumanag, di, kinovangan ko, di, do, niya nga rin bukitas, to, kasama, may dago, ihom, ah, uso din san ko, ngaw, do, pongkap ko doh zaw kada tiyo nga au pamumundong pwede ababasan na titun mo kinangaw kang kuno pwede da suminda nga tawin pa ko sa tiyo de jibin nga siyaw na benari maliadi ko di da hangat doon na ti benari mo kinangaw suwala ko eh nga pasindak nga diha tadaw naga nagigyaw naga dago kaya maliadi ang saan so da somtan kita kapiso mo ti maliadi kakaan na dati i oi di jibin
0: katakwadan ena ka na
1: nag
0: Bam, tapi nak ngabe kan aku kena ngata kau hozo e pong kapon dia zo kemarin nung kapan ngabe dia zo hansan saya ngau omohis dah makin ngau